0: borok biang ori kalang khana u aboda ne tamabo kerok jak hai nu hur thang nai rena moya kushima kuthi himo biang di oron thai kalang bala oron ni thai kalang bala o oron nu ngan o ja yun nai nai gina biko biang thang kan
1: Mutamu,